0: doon na binubuo ng different nationality, na mayroon siyang Japanese park, mayroon Korean park, may American park. Yeah, anyone can adapt a space there. So we had the Philippines park there, but it's run by the Alpha Phi Omega.
1: Wow, yeah. I didn't know that book.
0: Which is si Tito Eric is a part of this also. Hi, Eric. I know na nakikinig ka ngayon, ha? Si Eric Kolanag. So, yeah. So, ito ang magiging ano natin ngayong week. So, ang inaano natin is fundraising. Aside from fundraising, magpapalabas tayo ng fundraising activity. Siguro ikaw may maikwento kayo, Barbie.
1: Sige po. So so apart from ano po, like supporting other, like what is it, fundraisers, mm-hmm, there Apocians. Sila din po yung ano, mag-organize ng isang fundraising movie night. So it's featuring the screening of Moana live.
0: Yeah.
1: Tapos gaganapin din po to sa Hoyt Cinema sa Riccarton Westfield.
0: Yeah.
1: Yeah. So ano, isa ito pong pakakataon para magsasama-sama ang ating Filipino community, pamilya at mga kaibigan. Yeah. Habang sinusuportan ang aking ating organization.
0: So ang Moana, the Moana movie, this will be live, a live show. Napanood mo ba yung Moana na ano, na
1: opo,
0: cartoons?
1: Opo.
0: Yeah.
1: That's why ano, ito po sobrang exciting kasi yeah, live siya. So hindi siya cartoon, like real life, yep, movie po talaga.
0: And still it is produced by Disney.
1: Opo.
0: Pictures.
1: Yes.
0: So napakaganda. At ito kasi ay isa sa mga screening. So this will be your opportunity to have a date with your family, because ito ang na ano natin, napili natin na we could be able to enjoy. Napaka-excited. Marami nang excited at inaabangan kasi itong movie na ito. So, ano ba ang aasahan natin sa sumusunod na mga pelikulang to?
1: Opo. So, again, live action po siya. Live action adaptation ng Disney's beloved 2016 animated classic. Mm-hmm. Sa pagkataong ito po, ang kwento kwento ay bibigyang buhay ng mga totoong aktor, mas malaking visual effects,
0: mm-hmm,
1: at mas immersive na cinematic experience.
0: Uh-huh.
1: At isa itong family adventure film na bagay panoorin kasamang buong pamilya, like you said po.
0: Yeah.
1: So ano kaya po? Pareho pa rin ba ang kwento?
0: Yeah, actually, ang kwento ay parehas pa rin. Ang, di ba, yung paglalakbay ni Moana sa isang, yung dalagang na napipili ang karagatan instead na maglakbay siya sa lupain, sa karagatan siya. At iniligtas ang kanyang isla. At ang kanyang mga kasing tauhan o kasang tauhan. Yan, Barbie, talaga ang weakness ko rin yan sa Tagalog magsasalita. I'm really having difficulty. I would rather have to speak English rather than Tagalog. Yeah, yeah.
1: We're in the same boat.
0: Yeah. So ang ganda nga eh, di ba? Masaya nga eh, di ba? So ang paglalakbay ni Moana ay nakasalubong niya o yung si Maui. So habang hinahanap nila ang iba't ibang hamon sa karagatan, ipinakita ng pelikula ang kahalagahan ng katapangan,
1: mm-hmm,
0: at pananampalataya sa sarili, pamilya, pagmamahal ng kultura. Yan, pinaka-importante yan, kultura. Mm-hmm.

0: And, you know, dyan ako nagkaka-interest, Barbie. I've been doing this for a long time. Why? It always comes back to our culture. Kultura namin yan eh. Bakit ka namimigay? But hayaan mo lang kasi kultura namin ang mamimigay. So yun ang inaano natin, ini-enhance. At yan ang inaano din natin sa mga kabataan natin. Kasi maraming mga bata dito na ipinanganak or dito na lumaki. Like Barbie, dito na siya natututo na ma-develop very well yung kanyang speech. Oh, di ba? But still, she's trying to go back yung kanyang kultura na yung nag-aano ka, yung naningkamot sa Tagalog na naman na yung nagtityaga, hindi naman nagtatyaga ata. yung exerting your effort. Apo. Nag-e-effort ka talaga para manatili sa iyo ang iyong kultura.
1: Apo. Yeah, I think that's a big thing po. Yun, I don't know, the culture of yung mga Pilipinas. I mean, yeah, mga Filipinos po. Like, there's just something about it. Like, and I feel like, I wish for the world to, like, experience it more po. Kasi, like, once you, like, become Filipino at heart, you can never go back.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: So, yeah, maano kasi naman ang ating kultura dito. Kasi, just like this movie, actually may kasing tulad ito sa mga bansa ng New Zealand. May nagki-claim rin sa bansa ng itong mga Pasifika. So ang lahat na mga kultura dyan halos magkasintulad sa Philippines, na sa Papua New Guinea, sa Samoa, sa yun sila may mga kahalintulad, Fiji, may mga kahalintulad. Katulad yan, si Maui. Ano ba si Maui? Fijian? No, Samoan or New Zealander, di ba? Or taga Hawaii. Depende kung saan ginawa ang movie. But now, itong sinong actor?
1: Oh, sino po actor sa live action?
0: Wala dito. So,
1: meron po so
0: ay, is, yeah.
1: Yeah, this is the most exciting. So, ang role ni Moana ay ano po, ginagampanan ng Australian Samoan actress na si Catherine Lagaaya.
0: Yeah, si Catherine.
1: Opo. Tapos
0: hug. Yung lalaki.
1: Oh, yung lalaki po si wait, who's it?
0: Si
1: Wait, si Dwayne Johnson, The Rock. I see.
0: Yeah, si The Rock.
1: Si Maui po. So masaya po.
0: Mm-hmm.
1: At ano po, ang character na siya, ring binigyan niyan ng boses sa original animated movie. So si Rock din po yung ano, naging like voice actor sa original.
0: Yeah.
1: Tapos siya din po yung mag-a-act sa real life action. So
0: you know what, why nga si, bakit nila kinuha si The Rock? Unang-una si The Rock, very famous sa mga action movies.
1: Opo.
0: Di ba? Hollywood action movies. But originally, The Rock is from here. She's a New Zealander.
1: Really?
0: He's a New Zealander.
1: Whoa. Si The Rock. Hindi ko po yung alam.
0: Yeah, si The Rock.
1: Kasi alam ko si Aquaman, taga dito. Pero hindi ko alam.
0: Sa action movie. Kaya, paborito yan siya kukunin sa mga, basta may mga movie that pertains sa Pacific.
1: Opo.
0: At saka dito.
1: Oh, because he depicts it. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, kaya po, ano, maraming fans na, ano, gustong, like, i-watching live action. Kasi siya po talaga yung, ano, original. Yeah.
0: So, yun, mga kababayan, abangan natin ang, at sundan natin ang istorya. Kasi this coming weekend, it's not just about this movie. It's pertains to a family day.

0: Because number one, 'di ba ngayon nag-start ang school holiday.
1: Opo.
0: So kids off from school. So bising-bisihan ng mga parents na hahanapan ng mga particular na event ang mga bata para malibang sila, hindi sila mag-get bored sa 2 weeks holiday. And also, out of the script, it's Matariki weekend.
1: Yes.
0: So, what to expect about Matariki? Naalala mo? May mga display of lights.
1: At the art center.
0: Yeah, art center. Mayroon dyan sa may... sa Hagley Park. Or not Hagley Park, sa Botanical Garden.
1: Opo.
0: Yeah, last year, you know what? Pumunta ako doon, dumaan lang ako... Oh, what's happening here? May gidrap ako na pasahero. Pagkatapos, what's happening here? Yeah, it's a last day of this lights display. Really? So, pumunta ako dun sa sa counter. Magbabayad. Yeah, no. So, mayroon pa bukas. Sabi niya, no, this is the last day.
1: Wow.
0: Oh, I will be missing this. How many of you? Sabi niya sa akin, nang nagabantay dun. Sabi ko, just me. Okay, go, you run.
1: Oh, wow.
0: So, pumasok ako doon. Ah, nagkuha ng mga pictorials about different lighting. Ang ganda ng display nila, lights display.
1: Wow. So, ano, parang tayo po Filipino, like we're displaying our culture through fundraising. Like, just like the Maori people, they're displaying their culture through Matariki. Ngayon po sa Moana, like... ano po yung, like, how is it important sa mga Pacific people ang pelikula ng Moana na ito?
0: Honestly, no. Ang number one nga, yan ang inaano, bakit importante sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Una-una, si Dwayne is a Pacifican. Pacifican. Or okay. how do we call Pacific Islander? Or ang tao na Pacifican? Pacific Islander? Or... yeah, local. The very common what we could be able to say is he's local.
1: Mm.
0: So, isa yan. Kasi ang yun nga ang napag-usapan natin, yung kultura natin is very important. Ang mga kabataan, malalaman nila ang ating magiging kultura at kailangan nila malakihan at maintindihan ang ating kultura. Kahit sa Bakit ito ang balat ko? bakit maiksi yung buhok ko? Bakit sa kanila ang kapal ng kilay nila? Oh, sa amin, sa kanila makapal ang kilay nila, sa amin makapal ang mukha.
1: Yun ano, ilong natin.
0: Sa ilong, bakit medyo matulis yung kanilang ilong, sa amin medyo malapad. 'Di ba? It's a culture. And every culture, hindi mo masasabi na, pangit ang kanilang kultura. No, they had a distinct, different, and a very unique beauty of their culture.
1: Mm-hmm.
0: So, yan ang dapat natin maintindihan sa, ano. So, by watching the movie again, sa live, it will create a different picture, I think, sa kaysa cartoons, di ba? It's a good story, actually. Napanood ko yan, yung Moana. It's a very good story. So it's very historical, paano nabuo ang mga islands around the Pacific. Because I don't know if everyone knows or... para sa karagdagang kaalaman, nakaupo tayo sa Ring of Fire. So, ang mga isla-isla na ito, nabuo ito dahil sa pag-burst ng mga volcanoes underneath that creates or nag-build up ng mga lupain or rocks above the sea and that becomes an island. So yan, dyan makikita ninyo yan sa story, sa movie. So, balik tayo sa ating mga kababayan or mga brothers and sisters Alpha Phi Omega. Good luck sa inyong

0: decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
1: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kamayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: So, welcome back po mga kabayan. Sa ikalawang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang isang bagong dining destination na siguradong magpapakilig sa ating mga Pinoy lovers dito sa Christchurch. Kasama pa rin natin po si Bro Alfie. Bro, mukhang may magandang balita ka para sa mga mahilig sa authentic Filipino food.
3: Yeah, tama ka, Barbie. Yeah. Actually, bago tayo dumiretso, oras pala natin is already 28 minutes ang nakalipas sa oras ng alas 6. At ito ang isang magandang balita, lalo-lalo na para sa mga kababayan natin na namimiss ang lasang Pilipinas. Kamakailan lamang, nagbubukas ang isang bagong, ito ang pinaka-latest na bumukas, ang bagong Filipino restaurant. It's not just a restaurant, it is an authentic. Authentic. Pag tinatawag natin authentic, talagang it sounds really very culture.

0: balik na naman tayo sa kultura, di ba?
1: Everything's so, connected.
0: Yeah, it's connected. At sila ay nag-o-open. Ka-o-open lamang just this week sa my church corner. Ito ang tinatawag na Edgardo's Grill. Edgardo's Grill.
1: Apo.
0: Just open. Diyan sa my church corner. At alam mo, napakadaming tao.
1: At sobrang lawak po ng space nila.
0: Yeah. Madami. So marami ng Filipino restaurant dito sa New Zealand. Ano kaya ang kakaiba dito?
1: Apo, so ang special po sa kanila ay kanilang chicken inasal na hango sa sikat ng estilo ng Bacolod City sa Negros Occidental, Philippines. So para sa maraming Pilipino, kapag sinabi mong chicken inasal, Bacolod agad ang pumapasok sa isip nila.
0: Yan.
1: Ang kanilang inasal ay marinated gamit ang traditional na Filipino spices at seasoning na nagbibigay sa kakaibang lasa at aroma. Pagkatapos ay iniihaw ito sa charcoal grill. Kaya meron itong authentic smoky flavor na talagang nakakaaalala sa lutong bahay at mga inihawan sa Pilipinas.
0: Yan. I'll give you a little background about Bacolod. Bacolod City is in Negros Island. Negros Island is in Central Philippines. And the Central Philippines, siyempre, may tatlong malaking island ang Philippines. It is Luzon, Visayas, and Mindanao. So the Central Philippines is called Visayas.
1: Apo.
0: At dyan nabubuo yung Visayas ng iba't ibang mga bahagi ng mga islands. Siguro mababanggit ko lang yung mga malalaking island katulad ng Negros, Panay, Mindoro, Cebu, Tacloban or Leyte, at Samar. Yan ang mga malalaking kan. Hindi nakasali nga yung Bohol eh. Pero yeah, yan ang mga maliliit na kasi yung Bohol. So, one of those big island is yung Negros. Ang Negros is nahati sa dalawang province. Negros Oriental at Negros Occidental. Which is ang capital city ng Negros Occidental, parang ginutom na ako ah. Edgardo, didiretso kami dyan ah.
1: After this,
0: yeah. After this, didiretso. Hindi, actually, sinabihan tayo ni Rose kanina. Manong, she's calling me. Manong, after your program niya, just come here. Okay. So, ang Bacolod, they are really very famous when it terms sa inasal. Ang inasal is a term, it's a terminology ng pagbabarbecue. Tinatawag nila barbecue, sa kanila is inasal. So yun ang isang buong manok, pag niluto mo, it's lechon. Pero pag hinati mo, pang, inasal. Hati yan sa apat, yung dalawang legs, paa, yun. At yung sa breast naman, dalawa may kasamang pakpak. So yun, ang breast at saka hita or paa, yan ang tawag nila. So ang ano is, meron siyang kakaibang timpla. Na ang timpla na yan, dun mo lang yan siya malalasahan sa Bacolod.
1: So tradition po ng Bacolod.
0: Yes, it's a traditional. So noon ang mga tao ay nag-iisip, uuwi para kumain lang ng isa, inasal. Uuwi ako, kakain ako ng chicken joy. Uuwi ako, kakain ako ng

0: durian. Uwi ako, kakain ako ng masarap na yung sinampalukang. Di ba? Mga sinampalukang ulo dyan sa Batangas. So, mga ganun na mga ano, or uuwi ako, kakain ako ng napakasarap na laing ng Bicol.
1: Para sa akin naman po, ano yung mga tindahan ng barbecue ng mga inasal sa mga tabi-tabi?
0: Street food.
1: Opo.
0: Actually, it is considered Barbie. Ang inasal is a street food.
1: Yes po.
0: Yeah.
1: Pero po yung ano, pinaka-favorite ko, kwek-kwek, mga fish bone.
0: Fishbone, yan, kwek-kwek. Yung day old, sarap nun. So, iyon ang mga nakakatakam-takam na mga pagkain, lokal or traditional na mga pagkain na gagastusan natin ng ilang libo na pamasahe pa uwi para matikman.
1: Opo.
0: Pero ngayon, hindi mo na kailangan umuwi. Nandito na sa Christchurch ang Bacolod. Ina, parang naano na talaga ako ng Bacolod. Yung Bacolod inasal. Shout out pala sa mag-asawa si Edgardo at saka si Edgardo at saka si Rose. Shout out sa inyo.
1: Ay, so named after po yung restaurant sa kanila, Edgardo's Grill.
0: Yes.
1: Perfect talaga po yung last name nila, no?
0: Yeah.
1: Wow.
0: Ang pangalan si Edgardo kasi ang nagakwan. Mm-hmm. Siyang nagtitimpla.
1: Opo.
0: So
1: he's got the Bacolod touch.
0: Yeah.
1: So ano po, kamusta naman po yung ano, pagtanggap ng komunidad?
0: Wow. Alam mo, ang hindi pa ako nakapunta. By the way, si Edgardo, ako kasi ang gumawa ng mga signage nila. So ngayon, hindi ako nakapunta doon sa opening day nila, but the feedback ang na-receive ko lang, grabe. Grabe ang feedback. Just imagine, Barb, ang ano, nakapit. Inaabangan kasi sila ng ilang buwan. Kasi nag-close yung first, yung maliit nila na restaurant diyan sa may somewhere in Richmond. Nag-close. So, nalipat sila sa malaki. So, since na inayos pa nila, so, inaabangan sila. Ngayon, nung nag-kuan sila, nag-open na, siguro, normal yan sa mga nag-i-start up na overlook nila ang capacity ng tao na dadagsa.
1: Apo.
0: Just imagine, marami pang tao nakapila, they run out of the barbecue. Sold out!
1: Mm-hmm.
0: So, yung iba, siyempre parang nadismaya na wala na silang makain. But pagpasensyahan natin, siyempre sold out eh. So the next day, ganun pa din. Basta tatlong sunod-sunod na sold out. Wow! Sabi ko, talagang yung pangalan kasi nila nakatatak na eh.
1: Opo.
0: Nakatatak na. Ang panlasa hinahanap.
1: Yeah. At alam niyo po, like, as a Gen Z person, sa Instagram ko po, like, lahat ng story ng mga Filipino, Edgardo's Grill, like, kaya alam, like, parang na-memorize ko na yung layout sa loob ng store nila kasi post ng post yung mga Filipino community sa
0: yeah,
1: Instagram
0: tama.
1: Ko.
0: So, sa akin naman, have you ever tried ng ano yung inasal nila? Nakatry ka?
1: Opo, yes.
0: Ng ano?
1: I actually visited their old store while I was in school.
0: Okay. Yeah. So, ngayon mas masarap pa daw. Puntahan natin mamaya.
1: Sige ba?
0: Puntahan natin mamaya. Abangan nyo doon kami, ha? Abangan yung mga nakakuan dyan, naka-online, naka-follow sa amin. Abangan nyo kami doon. Pupunta kami mamaya.
1: Yes.
0: So, ang ano naman is overwhelming ang kanilang pag-open. Dahil siguro they already had started good sa previous nila na restaurant. Yan nga ang sinasabi ko

0: kahapon nag-usap kami ni Rose. Actually, ini-invite ko siya eh. Mahihiyain lang kasi. At saka sabi niya, sa pagkangayon, dalawa pa lang sila. May isang staff pa sila na tumutulong. So, hindi pa siya makakaalis doon. So, kung sana, sabi niya, kung Monday sana, dahil close sila, pwede siya makapunta. So, ngayon, ang overwhelming ang mga yung parang yung hindi siya pangangailangan. Kumbaga yung gusto ng tao na matikman ulit. Yung cravings.
1: Opa, yung cravings. The culture.
0: Yeah. So, yan, isang tatak Pilipino ulit na napakasarap na luto na ano yan? Specialty, kumbaga. Specialty na pagkain. Mayroon pang ibang na si-serve nila. I think yung mga sabaw-sabaw nila, bulalo ata. Or, hindi, may isa.
1: Pork, yung pork, ano?
0: Yeah, may mga pork barbecue sila. Okay. At saka, ano, para sa mga halal na person, para sa mga halal na person, wag kayo. It is guaranteed. Ako mismo, I don't eat pork. Alalahanin niyo, ako gina-check ko ang mga restaurant. Una-una, yung lutuan. Separate ang nilulutuan ng pork barbecue nila at saka yung inasal na manok. So, safe tayo yung mga halal eaters. Isa yan sa mga magandang palatandaan sa ano, because they respect the halal eaters. So, hindi tayo mag-alanganin na baka nahalo yung pinaglutuan ng pork at saka yung chicken. Doon guaranteed yan talaga na halal na barbecue stand at saka dito mga porky lovers. So, everyone has been respected. So, yan ang kagandahan doon. At may isa pa doon, Barbie, na inaabangan ko. Meron din silang
1: live band.
0: Yeah, di ba?
1: Yeah.
0: Acoustic.
1: I didn't get her name po, pero my singer sa Philippines Independence Day, tapos siya din, nakita ko po, like, online, na siya yung, like, gumagawa ng live band doon. Or that one time, and I was like, wow. Like, sobra talaga yung support ng Filipino community, like, to come together and work together.
0: Yeah.
1: Pero, dito, you have a Filipino business. Now they've started a new Filipino business in Church Corner, including all the other Filipino business. So, bakit po mahalaga ang mga ganitong negosyo para sa Filipino community?
0: Actually, there is... It's not that. It's not just only Edgardo.
1: Yes.
0: There's a lot. Mayroon pa isa dyan. Mami Ems.
1: Mm-hmm.
0: Ka-open lang. Meron pa si Kwan,
1: Panadero.
0: Si Panadero, nandyan din yan sa mga katabit-tabit nila. Tapos
1: Thousand Islands
0: nandyan din sa ano, magkakatabi-tabi. But bawat ano, may mga specialty sila.
1: Mm-hmm.
0: May mga iba't ibang mayroon silang iba't ibang strategy how they will be able to run their business. At meron din silang mga iba't ibang panlasa. Kaya, sa Mami Ems na feedback na, uy, masarap ang laing dito ah. Masarap ang laing. So, pumunta ako doon na ano, salamat pala sa pagkain. Ems. So, shout out sa inyo dyan, yung kay Mami Ems din. So, lahat kasi to Barbie, gusto ko sila mapupuntahan na si Arvis, dyan o, bagong management yan, si Brillo. Sa Arvis? Yung House of Boodle Fight. Oh, yan,
1: really?
0: Tatak din nila yan. Isang tatak, invite natin yan dito next time.
1: Sige po.
0: Si, ano,

0: kasi ako nag-supply ng mga signages nila. So, mm-hmm. Sinamits. Oh, yan. Maganda. Iba din ang species. Sinamits is also from Bacolod.
1: Apo.
0: Pero hindi siya barbecue. Iba naman ang sa kanila. More on mga pack foods.
1: Wow.
0: So, iba-ibang mga pamaraan ng pag-prepare ng pagkain at panlasa na finifit in nila dito sa lokal. So, ano ulit yung question kanina? Yung kahalagahan?
1: So, opo, bakit po mahalaga ang mga ganitong negosyo para sa Filipino community?
0: Number one, Barbie, balik tayo doon sa ating tinatawag na kultura para hindi natin mamimiss out yung ating Philippine culture. Para yan sa mga kapwang Pilipino. Para naman sa hindi Pilipino, we would like to present it to them na ito ang kultura namin.
1: Mm.
0: Very important yan that people around us or that surrounds us may know our culture. Hindi lang may know, they will have to understand. I remember when I first came here, Barbie, ang sushi, you know, hirap yan ibenta. Hirap ibenta. Kasi nasanay sila dito sa steak. Nasanay sila dito sa mga bread,
1: di ba? Potato.
0: Potato, yung chips, di ba? Kumara. Yan ang nakasanayan nila. Uy, ngayon may binibenta doon na sinaing, oh, mga bigas. Di, parang na culture shock din sila.
1: Opo.
0: But later on, nakaka-adapt.
1: Yes, I noticed that din po sa Riccarton Mall. Like noon, like puro like roast pork, roast meal. And ngayon, like sobrang dami ng Asian stores talaga.
0: Yeah.
1: Like Korean barbecue. Three sushi stores in Westfield Riccarton.
0: Yeah.
1: So it's crazy. Tapos, yeah, building off that po, I remember when I was young, like parang hindi busy yung sushi like area. Like isa pa lang yung store dun sa Westfield Riccarton. And ngayon, like parang nag-run out na sila talaga ng sushi.
0: Oh, so, may kaibigan kami dyan nag-work sa may Westfield dati na susihan.
1: Opo.
0: Pagka every night yan na lang inaabangan namin. Kasi ang dami niyang take-home.
1: Opo.
0: Pinapadala kasi ang sushi kasi once na ginawa yan ngayon, take-home talaga yan. Hindi na nila i-recycle yan.
1: Opo.
0: So, take-home yan. Pero ngayon, kukunti na lang.
1: Mm-hmm.
0: So, by that is what I'm trying to tell you na people may learn our culture and they will get into understanding na yan pala ito pag sinabi mong mga kare-kare, it's either Indian or Thai. Mayroon din tayong mga kare paminsan-minsan, pero pag sinabi mong adobo, walang mag-argue na yan dyan, walang kaaway dyan, kundi Pilipino lang talaga, litson, pinaksiw, di ba? Pilipino yan, dinuguan. Walang ibang gumagawa niyan kundi Filipino. At the start, you know, yung dinuguan, pag makita yan ng lokal, iyak! Yung papait, ano pa kasi, alam mo yung papaitan? Even yung mga kilawin, iyak yan sa kanila. But now, they learn how to. Na yan ang importante, yan ang yung kahalagahan ng ating kultura. Maipresentan natin sa kanila, maishare natin sa kanila na later on they will learn to appreciate ang mga specialty food natin.
1: Opo.
0: Yeah. And not that only sa mga sa mga lokal dito, including our mga Gen Z children, mga young generation or mga kabataan na hindi pa na ipinanganak, kasi siguro lilipas na kami, kayo sa inyong mga stage, kayo na ang magturo ulit sa next generation.
1: Opo. Yeah, I realized that kasi madami na like mga second generation dito sa New Zealand. And like pinakagusto ko po na like new, like, what is it, businesses na ginagawa ng mga Filipino, like, places with food, Filipino food. It's good kasi, like, we're able to pass it on to the next generation.